0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hawe ki pe mahalo lele tonga to pe ko Filipo Mutralo mo yongo ngo. Aho falaite ko ni wo fulma ono septema wa fe wa no. O ku fata ha e kauta ki ko ya ngai pule anga fata ha ha. I ona fata ha pe ko ya I New York pe ku mahino mai mi ai ko tau ko ya e va a o America mo Iran o ku ke tu I olunga pe ko mo mo a o ka veinga tala no ko o ku na fa hoko. Pe time ta tau fok o gutali tali e Palestinia o Amerika a e Palestinia o China a Xi Jinping e ne a ahi fwapule anga ange ki Amerika. O ke I lele pe foki pe mai frata haya e ka ufai o ngongo koia o e Pasifiki pe a gu munu ia a e PMN pe ko Pacific Media Network I e ka watu a e pule lahi koia o e potunga aweni Don Man ki he frata ha. O gea I ka ufua fufonga ke heke he toko uangi au me e ngai ka utaha fai o ngongo ke heke he o e Pasifiki pe nai pe he e Don Man ko e taha o e ngahi mea o ku maolunga I he fie mao pe mo taranoa koi o ku fai ko e vahe vahe o e ngahi whamatala ke nau inasita tā wai ka nane pe he o ku mahino ai muomu aia mo e mahu inga ahono tokanga I kina koia o e atakai kuo tuku mai e he matao tao o e liliu ea Professor James Renwick hane whamatala ki he El Nino pe mo ea mafana pe nane pehe tene o mai ki he tau nofo haririu lahi ki he atakaita tau te fito e ni he tau e uofuru ka hoko. Agune talaki e iai pe mo mate whakafufua ki he toko whakilu ni mamano whakamamani lahi pe tene o mai iai pe mo mafana o kuhulu atu ki he atakai pe tene uesia e foki mo e atakai tau nofo ai. Tane pehe ko e whakafufua ki he tau kaha ui e toi maa whanange a maa mani a kia tikiri e taha poin fitu Celsius pe a hiki foke ai maa whanaya o maa whanange a ki ai tikiri ia poin ua me he anga maheni kana behe toke ta ko he ola o e toi lahi ange ko ia ko e lolo ange mo toi vela ange pe a mo ngahi pe au maa whanaya ko e ni pe ko kamata o e mate anga o hani ihi me he maa whana ko ia ai ea ko e taha ngahi mea koe o utala ngai I he whataha ko ia e kau fai o ngongo a mamani ko e AI ko e kau fai o ngongo e toko ua afe tupu o ngau hao whanga pe anau tala noa ki ngahi pore ko ia o whetaulaki mo ia he loki o ngongo tata te fito ae Artificial Intelligence nai pe ai he pule lahi e Pacific Media Network o kulotonga I fisi e whatahan ko e toko lahi o e kau lea nai whakahoko I he konferenisi ia ko hono whakaaonga I ai pe ae AI I he enau o ngongo kanane pe o ngau toka I e mahu inga ko ia oe AI. Kuo whaha e whaha I leipa, te nau tu umo e whakatoa e mamani I hono tokanga I kina ko ia oe atakai. Pea mo pōpou ki he ngā aue, a hono malu I ko ia oe atakai. Pene nau pōpou foki ki hono whataki oe kolope ki ha mamani fo ou e, ta, e tau a taina. Me he ngahi whewhie mo pensini maumau I atakai ko ni o tau whaonga I he ngahi ahoni. Na pē he toko taha whafufonga oe wha I leipa ki he Foreign Affairs Vanushi Walters e whakamama whai e wha I leipa aia a e Boy and Ocean Peace Declaration I he teu teu atu ko ia a Nusila ki hono whakalere po koe host oe whakataha koe a kautaki o e Pasifiki I e forum o e tau kahau. Nā ne whakalau mai foki pia mo e ngahi whotutu ngā au e a whaerei pā ia ki e kahau. Pia kuase ai a e mahu inga koe a kua nau whotutu ki e ngahi tokoni whapa anga ki e ngahi pule anga koe a o e Pasifiki. Whaia e tau tapa e ngahi whaha I whaka akademika koe a o e lao I e Universite Aokarani ki e ngahi whamili Pasifiki ki nau si o whukarerei mua ki e ngahi tukupā koe ni mo e ngahi palo mesi e ngahi whaha I whaka politika he teu teu atu ko ia ki he whiri I novema. Kua tāpuni foke e wharearea ia pe ku ilo he toko taha kotoa pe ko e kamata eni a e nau tukituki holo he ngahi api no fuanga ui ui kakai he ngahi vehala pe ma ngahi whakataha anga. Nai pehe e Dr. Suliana Mone o ku mahu inga foki ke tau toi wakai iange pe nā nau whai hamea o hange ko ngahi palo mesi ko e o kuhiri. Nane pehe o kui kai ko hamea kotoa pe ia o ku palo mesi e kau whiri te nau whakahoko. Kua whaha he Palestinio Nauru, David Adiang, tene holo mui mohono whanua me he whakamauanga whaihia ko ia whakatoa pule anga I hei. O ne pehe o kui kai hano aonga e whahinga whotutu upehe ni ia. Koe mui mui atu peheni he ui ko ia nai whai e Palestini Donald Trump I e whakataha anga ko ia hano waltaha. na AVP e Palestinia ke liliu ko ia o hingoa na e AVP e Palestinia whikau aki pe mo e liliu a hingoa ko ia a hono whonua na e ui ko Nauru ka ihe a honi ko ne fotu e ui ia ko Naero ka tanga pe ngong ko kokumai maktatole a koni fotaumbe ke mo mao haolerei ko au flipa modulalo to a fat
0: Pacific people

0: Samula bina kana turanga na marama dor bunu ngone lewa na bunu abina ka obiti ka tsale tu na bunu le bunu islandi do kle tu na ono ni bei o bala bala bala bu bula bula au terwa na baro mutu ngone stesi na AM 531 PI Pacific Media Network ni mbula bina ka na do programu na bimo rombuka bei mama ni tolu ki ni bana kaloko sa kali bunu bula bina ka sa ni tini ka bana dawa ke na dila ka mai kina au nita ka ni na rong makaris se tu kan makana karistala na bosi ni kalu ene kam ni sikan ni dai bono boka fangre he militer tawranga ni mbule binaka roturu atau po ke Hawks Bay sa kali bono boka binaka no ni tini ni tuwa ni sibuna ni kwa sini ngule dabi mai mboto ni tomosar en North Island Wellington Manawatu bata ki Taranaki ni sakin da bakital tunga ene sibuna ni kwa South Island Christchurch Dunedin bata ki Iwan Kagil sa kali bono boka binaka no ni tini ni mai ene sibuna ni kwa au nui taka Você ni kalu enonda ene simina ni gua ene boga buri bakasa ma bem boli me bibina ka kinonda bula ni lago bata kena turan
1: so so manda nga boga lebu ana kalu bewe kani ene boga ni sigana indai go tisu ese ko ko eti ko ngana sigana no ana sigana ni kua kai na sigana ni mataka e so raka ni oko ene rosi ni saroni so raka ni oko ene bie bie ni mbuda kani bolo tambo ko ya na mata ni sigana ni alondo donu kalo kalo bola singa e serra utu kane bola tambu ni koya alifa ome katalenga kane bola tambu o koya ni buka tiki tiki bu ai buka tata oti oti e kane bola tambu o koya na windro no no mama la e kane bola tambu ni o koya na lione e na uso chuta e kane bola tambu o koya na bako ni matarika tumba na voke na kaone chese E kane bolo tambu turanga kene marama e lako mai ko ko me rao nambula ia me robo ke lusara na tabu tu ke na tao na rendre ke na lengo so tabu tu kori rao ti chisu na mbongi ni kwa ka chiku vikanda na ulu tanga dingin dingin donu bole tenan dingin dingin nomu e vaka nga taki tu kendo na dorobo e rao ni ko kochi ia nomu kochi e vaka tau viko Rani ko lagoy lo malangi. Yan na lagoy lo malangi. Baka tau na numun dingin-dingi. Turanga marama dharbaw na manilewa. E nambongin ni sigini kuwa. Na nonalolama. E rakago yung renangone. So wide, so high, so low. So high you can't go over. So wide you can't go around. So low you can't go under. Oh. Ni ko fa rongo tigo na wekangu do mbeka na turanga ni na waka do mbeka na marama ni na waka do na marama ko baka wati mai bu rongo la ko sere mbeka mai ni tasiri la ko mbeka mai asu baka baka ba dua lebu ta ka unra mbu ke maduata se ko la ko sere mai lau se mai lo mai viti se ko la ko mai kandabu ni ko tsuko na mbonga ni kua na numa ni na zava ike ko na yadu ibei Vida na mbaki saoti ole mbuluta kwa yungwane biyau Mai Santa Rosa e California Sina ya ni ura na itukei E na bimbulu Au sanga ikaya E na ngone ni bimbulu E na bonua baga babalangi Ni thaka na lotu ni bimbulu E na ndola tungana kisi ni mate Kenda na reyani kenda na reyda tungana Yungu ni mate ni ndabotu Ni unturi obu na utu Nangane nguko ndabotu ya Au sanga tu kuna tupou. O ko na sina ni lako talike ina mu kai lao ina tsikira kambara. I kenga ina tada ke na mata ni kalu. Me na tarongi bi ko e daba e dakaba ina buku ni bosa. Me mbale tana kalu. Turanga ke na marama e ka ko tsisu. Marika na ke na wase walu. O ko sabi a muriau me kuni muria na lomana. Me dolata no na kobila taika muriau. Niko maro roe na nomumbula ko na baga ilia. Ike ko baga ilia na nomumbula e na bukungu ke na buku ni tutu kubinaka nomumbula e na maro roe. E kane voltambu, ia na dama na kena yanga buwana tamata me rawa tiburu buru todoko. Gai baga ilia na elona. Na dama na soli oko kwa ya, me iso ni elona. Iko na le sini soli ya na iso ni nomubale. Iko na sini soli ya na iso ni nomotoka. E na tarunga biko baga dama na elomu. Ningona ni bebulu na kisini mate e tawani ngaki na nayango, e si tawani kina no milabo, e si dona kisini mate no motoka, e si dona kisini bali no mubale, e si dona kisini mate no mungele, menga ibi tu, koiko no mubale, no motoka, no mungele, senga, yango munga, linga munga ya bamu, turanga kene marama, totoka na lotu nda kabatiko, badaba. Que combate na mbogini kwa rogo lo malangi. Sinde ba aleluya. Pale ko tokila. Ko tokila tu lo malangi sa. Dondo no mokila chiko no kala. Au na lo lo malangi. Au sini lo lo malangi bale undo bunau. Au sini lo lo malangi bale taltala. Au lo lo malangi bale toko chisu ya mate na bukungu. I'm going to heaven because of Jesus died for me. And he said for me to believe in him, baptize. That's why I'm going to heaven. Not because I'm perfect. Not because I'm better than you. Au sini mai bina kada kekinan dona turanga baro ni kuwa. Keta ruto to vatsar tuha. Nanduindui au kila na bono uthivikina. Hitu na emba ki nungu liu ni bivalo ta kina tapatata kona maka. And nantara lotu lebu na lotu esele viti kerutuma. Totoka. Warasa, wananabu. E sini kautio ilo malangi, lotu eselese ni umedadis. E kautio ilo malangi ni ubogo mboti chisu, kaupakandinata, nanonabosa. Kembale bewe kani, ni kenda wakara udhuruma ya nina leso ningo, wakara utakiko. Sambidi kwa toka esamu, kabi kwa badi waka korere, kwa badi waka korere chiko. Kila nabuno kwa watao vya matekina, mbale korere chiko. Ko kanda ya sanongo, ko kanda iwa limbula, ko kanda, sonanga una, tunga ba limbula, ko kanda tulibangara wa iwa mitzi. Maliko rere. Doa netutu, anahedana kutuwa se mitzi. Sala kumengu nebuka tawa, sama iwa lao na lotu. Tuwa se mitzi, sabu kibihi, yo sabu kara utu. Oi, okay, sato na lotu. Viki mamina koro, imanda, ni ndua sata tau, sa ndua ngasinga, ruwa singa sana mati. Sakila abu nela kukina. Yeni kwa hindi wa waboki tunga atharomba. Hemani. Sa ochi hindi wa asinga, sa leiru asinga, sa leindu wa madhawa, kutuwa semi chisambula nonga. Leiru wa madhawa, sa apuke chiko, sa atoto chiko wa engona, ye taumate chiko. Yoko ya sa atata uochi. Sa raloka ini kurawekana, ituwa. Hei mga ibi, sambau rawa toko kolo malangi. Rungo da na kaki kau kaya. Au sama kasang atoka. Nomu sasanga baga tamata, nongu sasanga baga tomata, seni rawa kolo malangi. Nonda rudha kabinaka ikane bolo tambo isulum manra. Eno mata nikalu. Ya namuna sari imbimbi kina dingo michisu. Amu baga be Italia, amu tayana marihuana. Na kago da kabo chiko gori reu chisu mo logo mai. Kani bolo tambu lolo mo ole ngandaru sabo ka mulai kina. E na buku ni boka mbauta. Sa ngani muna ko ike mundau. Sa buku ni nondaru da kata kabinaka. Me kako ni ndua en toka toka iko ikina. Bongi ni kuwa na we kangu. Ya, sabo ka ilutu tolo sara chiko wai. Buna uta ngana papiteso, lago mai na kalau papiteso takikenda. Patakina ngele. Nguna ni bunau, sa mama da talitu. Kamu tu nak kau gini nawak, tapi itu bukan sosial dalam papita itu kere. Enak saya nak tahu mai, awak nak lihat papita itu serang aku, saya ni umat di sana. Kau papita itu ngah mebak kalau mulut tu, baga wasibi ke kau tahu bukan awak tak kau. Kani bolo tamu ni ngah ne papita itu kini cisu, tolu nak kayado, tandolo kalau malangi, liu tak kau ne lo tamu. Gai rongoda koko ena ndomo mailo malangi. Era rongoda kede na kuru kuru keino bandungu. Ko ira era papita isa rongoda. Ongori na nongo ngoni ni toko. Au sando loma ni koe bagalibu. Niko dhuruma na imbulu mbulu wai. E tolu na kane edo miko. Operate under open heaven. Led by Holy Spirit all the time. You will hear the right word of God. Kusana wekangu. Amen. Sambi di kato kesamu kabi kwa oyi kumopopitiso. Kau kuni bachi kongori. Kau kuni kotala inrenre. Kabi kanda ni voltambu ni bina kada kena tala irorawa kada na baga dambu isoro. Ni bina kada kena baga rongo ngai dana kake na maida kabatiko. Takabando na kano ikango na bogi ni sika ni kuwa. Ia na ulu tangan ibu nawe bachi ngo dingin dingin donu. Balatan ang dingin dingin nomu. Ay sen dua sini ka walu sini ka diwa rusa ka bulu. Do manda mai tu vital no manda saka ko choba. Ke ba ka saka kula kula na no mundo ibo bla na ka kula kula na dark red. Ke saka kula kula na no mundo ibo bla en na bula bula me ba ka na uda bula bula. Ana kala. Ba ka ba tu na na na polo polo ani wangiro ani lolo. Ni ko lo mai bi chisu na bula bula me ba ka na uda bula bula. Ke ne karua. Kebaka sandamu bakula sale marun sabia popol taltuna kena loloa kena kena ndamu salumisa tala kena ndamu kani volta mwe na bakana buti kani sipi sa senga nikala sanda koba faka dengu. If your sin is red, it will be white as snow. If it's scarlet or deep red, it will be like wool. Nawe kangu kendo nan dingin dingo da kamani kwa digita ke chisu igoronika tal tal usa lotu chiko lotu senga senga nikani lotu na kanin digita ke chisu menon daru turanga menon daru bagambula rongo dango na lotu kada ke chiko ngai bagambula na bosse nikalo eno wiliki matela la weekend na isea kena wasindu mai na chini ngai le lutu kina na chini kawalu kenda leso nikina nikwa. The wrong other man, the man, a chini, chini gandua, and a galotico. Will you want the weekend? Hallelujah. The neighbor of Tambu Gabiti, men a week weekend and a bossa niclo, and a singabina ganicua. I said, I can't was endua. I said, I can't was endua. Tegabuna will you want a man at Kina chini. Gaila lutu na bossa niclo, and a chini gawalu, chini gandua, Rosa Gabulu. Boletanai, vala vala ni ngaravi kalou, era da kabatiko na Israeli, wilikina o kenda na tamatalotu iwichi, eno singa binaga nikua. Sa ready?
2: Ready.
1: Wili manda wikenda, waga rongoza sara baga binaka.
3: Do rongoza na bose choba, koi ke mundo unando lewa isa toma, do waga tun dalinga mundo kina vunao ni nonda kalou, koi ke mundo una kai komora
1: da lotu tiko non dei bala bala bakati kona stoma ke komora lotu chiko lotu men singa tambu sine tiko na lotu ya non dambula sabakana tiko mai stoma ke komora nanuma tiko gonga ile lutu na leso ni kwa au ngale buna wika ya ubina kata mo introduce ta weekenda why god spoke on 18, 19, and 20 because of the lifestyle. Rongoda.
3: Do rongoda na bosa choba ko ikimundo nando lewa isutoma. Do baga tundalinga na bunau indo mundo kalo ko ikimundo na kay komora.
1: Tostale.
3: Adaba na kena yanga bia unu mundo isoro ebunga sa kayo ko choba sa rule bo bia unu sipitangane me isoro kama ke nauro ni monumanu. Sa bakani baka binaka.
1: Sa levu na no mundo baka dhabo isoro. Alotu masumasu, alotu bunau. A open air kena fellowship. A cell group kena matasinga. Sa levu. Wili katala mada taltangasi. Tine tiringandua.
3: Adhabo na kena yanga biya una no mundo isoro ebunga. Sa kayo kuchoba. Sa ruilebu biya una no mundo sipitangane. Kena isoro kama. Kena uro ni manu manu. Sa bakani baka binaka.
1: Na kake de daga tigongo na sacrifice. Io kenda sa sini sacrifice na manu manu. Na nonda sacrifice na lako chikilo tu. Sa lebo mundo ulotu. Ie sini visa unambula. Sa lebo alanga sere. Ie lebo talanga aposo usada. Sa lebo mundo ulako maipali lotu. Ie sini visa u. Akakase. Andusi. Na no mundo u wakadambu isoro na uro ni sipitangane na wakadambu isoro salebu tuluga mekena medhaba na kena yanga beyau au sabuta kina ubuta turanga kena marama ndendua kenda lotu tiko mebakana isi ena kena wasendua saseni tuda kena wamalai saseni rongo na dindibara saseni raina matoboko saseni tabosarao vira lubenda tosara
3: nindo sa rai rai e matangu kodai sa taronga beki mundu wongo mundu ndu imbutu mutu kana nungulo manimbai
1: ndo sala ko mai ndu sangai mai baga vitalia ta kana nungulo manimbai pu lo manilo tu sa daga chukinawa la sei tumba awende lo manilo tu ichisu ndo sala ko mai kodai ka kabi ke mundu mai imbutu mutu kana nungulo manimbai Pentico tambana le abunda tutto botte che. Che da sa segni lo mana na clo. Che da sa segni ro come na clo. Na taura tale che na simba. Na tarala la sa segni da garawa. Rutu lo con avete mani e non duna songo. Lo con go ta lo con go na. Va che ci go songo. Dei regurtone. Co ta sa tarira tale ma mara mai so. Cona va che ci tu domando a cona. Edaba. Turanga gena marama, nindau lutu na bose nikalo endo banga ngalo burubura. Ada mandu sama yang butu-butu kaki nanggulong manimbai. Au baka sama taka nangunu si cikina ina maka. Wuh. Isa darumbu tuangun yang ngonar, bameti, esan go. Kimu kisuk ngamena lutu. Roko talen kita cinta la tarala. Mai tosar. Roko da chiko. Au super chiko buna u bina katanga me introduce te kemikenda. Mengo na dambolo ke buna u. Iko kila na buna ke da runda betoka kina. Oiko ayau. Ta tutu bata kede. Ena drumbi da, ena drumbi bikenda robo se dikalo. Menda ro shock ta ke bagalo malangi. Mai talgase.
3: Nduka kunika uta tale mai ni dambo wale. Na mandra limbo ibina kasaka bakasisi labe yau.
1: E bakasisi labe yau ame dan tu bola ta chico. Mai.
3: Bulo bau.
1: Bulo bau. Singa tambu. Kamu tali.
3: Nakadi mundu songo ni lebu mai.
1: Asota baga bewe kani.
3: Kau sa seng ni boso terawa na ibala bala da.
1: Au sa tau boso terawa serenga. Au sa afiu. Gai baka sama taga lebu ni lotu da daga batiko. Kimami na pentiko, kento na tamba na lebu, gospel, baptist, kena bima tangali, tototo batakede, wasi chiko vikanda na kalau na mbogi nikuwa. Sa adhaka tu ngana lotu, mekani songo, lebu ngani lotu, lebu ni songo, mangichi kena kena yau. Mai tal talagase.
3: Iye na nomundo ubulo bau, kina nomundo sole butambu.
1: Nomundo lotu bulo bau.
3: Sadata na elungu.
1: Kena songo ni tambo usadata. Usa nini wakina. Usa makalo idake. Usa nini wakina.
3: Usa mbita kikina. Sa kaniotha na posok.
1: Ahoda kalu. Na mbaba muriketan. Daruna numa seranga esetiko. Akakase. Apaka lelewa. Sa vika setimanda. Viso kusokolotu. Danga vika setitale. Ondo kaba galebu. Lako mai kurtu lo tu sele, lako ni urtu nyume dadis. Da sota bango da gai ice right. Edaba. Sini toto wata kalon dong garaba. Do rongo tunga ndo imo lo tambu. Li uta kike mundo ndo aya lo tambu. Gai ice right. Ngau na ngabi si bikina. Gai ice back. Ko bagari da tali na kakoro nyu bagalewa. Ay baba ay sunura. Sekina boela boela. Redala sarauta me da sini blestaki. Emeni. Kagovina kata mo blestaki, kani mo tambu. Taraba na eme mo mena da, kina tembe ni usu mo mena mosalasu. Kako ni ndura da ila kuma yalomu. Garana bibi na kati, ge muria sara. Ni san duatani na matai choba. Duatani na matana. Vei ira, ersakita kani balola da. Mai tal talgas bilik tamna mai berenti kamu na ibu na
3: Ian in those and don't come mine a linga mundo.
1: Oi, awe.
3: Kauna tambonaka na matangu may be kimundo.
1: Nikon don't come my linga mukekauka usabuni amatangu.
3: Ian those are masubagabunga.
1: A levungani no mundo masu, I on a torongoni.
3: A singani ramada. A linga mundo salomodi and Nandra.
1: Nandra, I came by la vidati. But the vidatu ranaka that I want to go to Tunikua. Garon de Comate. Kani volotambu koire da na elonda veiko ernamanduaga katangaya koire sabele tikeiko erna rusa katoyanga kani volotambu kendo na koro dulo ko kinan dolan dona vale palengo mena lutu tiko kinan kokoni klou kena lumuni klou bolta kani volotambu kendo na vale ndolo veike mundo do un bit kinan bagadengu kendo na vale se dona koro songo veike mundo do tabira kana kumuni soso. Ese vinaka da ke o stoma ke komora. Dona lenga lebo I viti ni kona bi korvoga viti. Non da utaroba na bi soko sokolotu. Era masu era lolo. I can witness, I can tell you so many stories. Duanga una tatalontaka. Tal talanga swa zonandi. 2007 ke tumi valuta ki na rewa. Urna dorbo ura ke bi soko na korona rewa. So na ngone ngonga iduru na Elisara. Reverend Sulia Situlodo. Oswa sonandi. Gaitaro ngonga ke mdolo tu daba. Oke tu sol si jesi kitu. Do upa ka totolo kitumba. O chindu na bulan romon romon na ngona. Karo ni bula. Gele kina gele. Nuku kina nuku. Soso kina soso. Auro ni talano taka. Tal tal ni wasuase. Tal talangase. Pentiko. Bratana kalau erai chico. E vaga matana erai. E vaga lingana etoso. Na kalau e bi plesta kitiko. Gai lenga ni kenda vi tvagat vi taro vitiko. Kitu lago ebo nomba labu. Gai voso voso tira na libu. Oche vida na bula. Gai batawa china one batawa. Que quando tá com o vosso mãe, não. Coa. Que me mini tal que me mini indui. E chico na Elaicha, e chico na Elaisha, e chico na Maika, e chico na Opetaya. Different level. Sora Lolo, sora Masu, sora Bagabitalia, sora Sinma Surawa. Ni vagatarana kalou, me vagangata que sona turga ni banua, me mai lutu. Na viva galota ki nawaka. Goe si ni matai ni viva luta ki. Sa lebu na viva luta ki. Eta kai ke. Au baga mbauta. Lebu wika na kai rongo da baga nduana. Style ni buna ungo. Balta usi ni baga rongo ki na nungu kilaka. Au baga rongo chiko ni undambe chiko na mataka nikua. Embara vi mai wila oloa. Na vi mama ni ba. Au krea chiko wana kalo turanga. Au na lebu na uvira na weka angu mai nawaka. Me kunindua na ka. Me us maungata lesu. Au bina kata me oche tol nambong ituranga mera kila kede na bina ka ni ngarabi ke muni. De so endo u bagaloma bina kata kiko. Na kalo en sini bagaloma bina kata kiko. Niko warongo chiko ni kuwa na wekangu. Au sa kere kere na edha chisu. Kuwa bagandua niko takosoba ni sa line maina kalo. Ni sa line maina kalo toso. Kani bolo tambu na isea. Pasa mulu kan dua nanti kena cini. Kau kau ni korere ni usah tiko mata kiko. Kau kau ni kau tangga ya ni usah nomu kalau. Aku nak buka kiko, aku nak baku kau mata kiko. Aku nak toko ni kau nyalinga kau mata usah dong dina. Romada cini kan dua. O kau ya eh alo dabi kiko. Ena mandu aga tangga ya. O kau ya vile tiko mata kiko. Ena rusa katawa yanga. There are so many Pentecostal pastors. They've been chased and punched. Erapaga lewai. And then nonda bikorokoro. Nda taronga na daba. Elenga chiko kina bikorokoro. Na bipaga. Toro dake takini matentu salago tungamai. Ie sengani kune na nonda toso dake. Sangai lebunga nonda lutu sombu. Baletan daba. Ni yali chiko na kalou. Kina nonda mula. Mai tal talgas, wili katal mai na tikina goring, bago tsi mai, meda bana tikina etini gabitu, se tini gono.
3: Iya nindusa nando kamay na linga mundou.
1: Iyo.
3: Kau natambo naka na matanggu may bike mundou.
1: Balatan baba.
3: Iya nindusa masu bunga bunga.
1: Baba.
3: Kau nasiangan ni rongoda.
1: Balatan baba.
3: Linga mundou salomodi enanra.
1: Salomodi na linga mundou enanra. Nanra na imbale imbale ni lamba. Ni sadanga na elomu. When you jealous, you become envy. When you are envy, you become hated. When you are hated, you become murderer. Kako tisu, ndo usarongo da ni sakai na kibere iliu, mndo kako ni lamba. Ya usakai wiki mndo, niko sadata ngawe kamo, niko santa ulamba. Kembali niko barongo chuko nikuwa, siko barongo maina Facebook, siko chuko inawaka, niko data nitu chuko ike, you are murderer. Thakama ndo nakana mungi nikuwa. Those who live by the sword shall die by the sword. Discipline life calls anointing. Sangani kai bulidi, kai bulataki. Turanga kena marama, dorobo kena ngane lewa. Oma indomo lewa butiku na nomundo usoso baga turanga. Bale na baga tarana kalau mendam bula. O kenda bula nga na bosa ni kalau. O kenda sinim bula na buli, enda sinim bula na dagadaka, enda sinim bula na ngele lewu, kenda bula nga na bosa ni kalau. Kebaga aku tunggu di kuah, oh sembari ni solim bulu bagan dua. Kebaga aku tunggu di kuah, oh solim bulu aku sabek slide. Kebaga aku tunggu nampung di kuah, aku sakerei kau nanti cisu. Ni nazar kena taruh bula. Kau kau ni kau langgar takkan awak itu go. Lagu mai. Boleh tanda apa? Darong ada cikgu. Oh kendaruya, oiko ayau, ayau oiko. Italia sara New Methodist, Italia sara Pentiko, kenda todo kaya. Mai talagasi.
3: Ndou bui ke mundou, baka sawa sabata ike mundou, kautatani matangu na mundou ibalabalada.
1: Ndou kautatani matangu na mundou ibalabalada. Ndou kautalaibi, get it out! Kua na balabalada, dhabani balabalada, mateni, lasaitumba. Dharubau nangone lewa, sexual relationship before marriage. Daundara, edana daundara na fornication. Grabi matakau, dendua sa adedere nangito. Sangani adedere kutsisu. Dendua sa adedere na ito kinigele. Sasini adedere kutsisu. Kana sa merusu mulukaba, anai choba kuburubura. Kina kakede ngay sinekina. Abay banua wili kina konawaka. Kay ira rasati kukina. Nawe kangu, ay nronro, ay chini chini ni kakede nga robe ichisu na mungini kwa. Na kake de baka ilio na waka na vitamba ya mbaki saoti. Do nangaire de reparate mai. Mbole tele kolou elewa na kake de nga. Na lisi kede muta kodi vike mundou. Yala la kede muta kodi vike mundou. Na kake de dakaba indua na kabi ke mundou. E na lesu tau da kitole mai. Mbole daba. Nina sangarabi kolou kwa elewa na kake de nga. Embulia na kake de nga. E taukena na kake de nga. Ngai toko na kake de nga. E na nona bosomana. Let us come to the Lord tonight. Mai bawa cium mai tal gas.
3: Wulida nada kabinaka. Sengata na lewan dundun. Bukai ko asaba kasurarataki. Do iya na lewa ena bukuna na lubeniali. Kendau tataro ena bukunianda.
1: Turanga kene marama ena ngau na saoti kene marama. Senang kira ina matan. Oi esu lewa matu e cikgu era sini era lengka cikgu. Oi esu era cikgu era ramu ramu. Oi esu era cikgu era se era lubeniali. Ningaun nak kender salah, kau tadi kini berbeda. Sangai mata tanah kender itu, sangai indonu nanu tu baka tulewa eloma, sangai baka tulewa indonu nanu tu baka sama. Berbeda apa? Nisakau lebi ni berbeda. Kau ni mula tambah isol ni berbeda nama ti. Isol isol ini kalau nampul tahu mundu, ada bukan Yesus Kristo. Baka susu manda baka lebu anak kalau. Isol yang abi awet cina minit nampu nau. Dia na introduction kini nampu nau. Gona nampu nau. Baka susu manda. Kami kau awun nampu mangas ada kau cina nampu nau. Bagi ni kuat turangan kini merama. Dingin dingin donu. Sao cina italan awak dengar? Sangai kaya nak kalau. Tumanda mai tu bintalo manda. Evi surat itu nak kalau nikilah kender utama tebal berbeda. Wilkin aku endur tunggu. The reason why I pray a lot, because I know I fall short of His glory.

0: Nangingi boys, Rossi ni sabu sabu, dabarong takaya kibirtau na ilaw-law mai sabu sabu kanu itagitiko, nirtau maro takatiko na nortau tiko mai sabu sabu, kapagatalangaki na lewsar na vekani vuli, rawa ni rabuliza, vabimbi, en vekaswa membaleta na itukutuku, pagatalangaki na dina tau dokoyana kena binakati mekau veira, na leo nivanua na itukutuku, kapagatalangaki na nandabi maliwa batika ira na vekara binakata, merawa ni mai wakatore zaki taki kina na wikaso ya rambula tika kina na leo ni vanua. Nimbula binaka ngona pama na viti sena PMN Fiji otitoka na va ena rosa ngavulu na miniti.
1: You're now listening to PMN Fiji.

Fiji pamana viti saya siwuni sasari tamaya ni sibina ono ina tini kavitu na miniti ni mbula binaka ni mata binaka mai na wali una nomini sema binaka timai na kavini wakarombo kenda ini kurusa ulu kalima ni singa ni vula o sevi temba na vula ibaba kanda yubi kimine na viakani na ngonsale topo sema inaipia na IS warning dona warning lakati mingo mewirto na New Zealand Police ice warning in Napier Taupo Road. Motorists are urged to drive with caution, with ice causing delays and a crash on State Highway 5. Na Vangongo, I have taken a runa ya wasawati. No injuries have been reported, but weather conditions in the area are very cold and the roads are icy. So road users are urged to drive to the conditions, which means slow right down, increase following distance, and use headlights. Drivers and passengers should also ensure they have warm clothing with them when traveling these roads in case of emergencies. Eh? Oh, yeah. Now, ice warning in Napier Taupo Road. Motorists are urged to drive with caution. Drive safely to the conditions. Slow right down. Tuna wai na vika kete bangwana na thermos na wai katakata in case of emergencies or tutinti mga tabanyo visa ya ufambuta ni dana vitu kutukunta kani birna vio kani era nrebo sombu tiko mbeaka sera nrebo dhake tiko mai era na vinga nje kichiko na kavi nikuwa nerangangaro ni sartiko ni tiko na wai zebata en na vingo ni saloya na tolu ni ngon saloya minapia Taupo Road ni taka ni oni nangangaro ni tiko na vakauto lili en wesa ni korda mga oni vakitiko tiko kena sa unangani orto me nepia taupo kesa tuku ni me sinta sinta nrevo tiko na lima sanga bulu na nanta siviti lima sanga bulu kendanga ivita sanga buli anga toka na tolni salean na ravita mpotaka no bisa sana pangangon ayo ya na sa unangani ni ni one bakalengai kim ni one bakalengai talanga na oirer wangata ka taltinga no tolni salea ke kim ni daganga ro ni taltinga na sibiti and the don drive kina menda ba muru talanga vo vinaka na lawa ni vanua se va ve ia totoka totoka totoka totoka vadi naka vinaka vinaka na ho valevu Pinau boleh nak kau ni kuah sarto ngir tiku mai sarto teks tiku mai nawe kanggu naturang meramne sana batu orang lomi viti sana sana baru tau tanto sar mai minum air rongoi diram no nang reser enak kau vendai iya gengir menda naturang ni lele buka awang gua ay andan dun mitos sate kenaon iya naon ali Aku iya sah sih bingung naon. Woi hai, jika tu sabur lo kan ingoh iyo. Ada apa gua cikum mena koro. Iya, mana numa atau kengamaya atau tombalengayan. Iya, tapi aku kelar reono atau kembali ke outero. Jika tu nabi akan nak bini kuah rein. Tunggu demi kita suatu tiga naon. Aku kelar ni nabi mamani nala nabi mamani senalomani nabi mamani ono kena vitu rein sara kelatih kembali naon ya. And then sana viwara kita nga enaikavi nikuwa. Ya kibaka enduwa na wekamu siyo kemuni saranga o nikila nisa wakai sa mtarambitoka. Nyo nisa vima wilawu sa wasoma, eh? Iyo sambaka sunamona sanda keri labu tali. Na sasenga na sonyu manraise. Sasenga tanamita nga nubuli mbinsin. Menta nga isa kathaka. Ya. Ndo talambika na kanibi buli sana singmira mbaleta. Sangka ya sang, walaupun kita kena hilang, kita nafir mau hilang. Ini kena nafir mau hilang betul. Ya, ini kena fakang atau kita kaya entah. Walaupun bengan kena vali, senda tokan beng ngai vali nonton telefoni. Ya, kita kau ni kila hi so yang mau usang andre andre besar kan nafir buke. Kang usah usin ni tangge rawa, eh? Ya, satu nak kena vali selesai, merna buke kim ni, rupak sahul tak kim ni. Nak kang amun ni tak kau ni nengya giri terto, enak nonton gambling helpline, save walunan rawa. Ono lima wa, ono lima lima. Ya, rata lang ini text. Ina nampin telepon yung gona, walu saiva saiva ono. Rata na yandra, yandra nrabaki di tiko, serto na zaka zaka. Rata vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan, vingan,
Yeah. Okay, Lanina Tikoena, and so I'm going to go to the Vanaya or Suka and get them into the Talna or Lawa and Ramivito Mani in Vatum Bakoya. Unica couldn't the Prosser on Inivitar Tarkeira and Don Vocasilis and Don Vocasala and Gallon Gambling Hall Helpline, the Saiva Walun and Rao. Ono lima ba, ono lima lima. Ratalangan ini free text. Ina nampen telepon ingo walu saiva saiva ono. Ratalangan ini si kovan untuk bilawa safergambling.org.nz/support. Safergambling.org.nz/support. Nuitaka, nini sa natunga sartoka, onina na numutel tunga, onina kerva kasala. Kiva merna buki kimuni, enna nomuni, lakodurumutiko nguna rengore, vikimuni, sa kasatarmbitiko na vuvale, se vikimuni sa nabukati kimuni, ni sa redetiko, iso sa kerela sartiko pagalievo. Batanadava, batani. Sa senganita rovio rawa en vimawila po eh sa lakot sa senganilivo na kauni sa wakame sa kotel ting mabakame ni na nung may burbur nila wikim ni isa na ngono sa hanggay ito nga nilaw sa hanggay ito nga waritel na nakahanggay ito may sa kiasa na rin eh rin yung wakitong buwing bayo bali eh iyo sa ting nabibuki ni vitartar kirtore pagkisilis ng gambling helpline o ya John Hunt Mill Choir do mandana non to serve weekend na kavniko ni sivino ono en rosa vulcatolu na miniti.

PMNVG Pamana Viti, Daniel Ray Costello, same bula. Ni voetini kawa na miniti me tinta tolu na miniti. Me vitu na kalokero na mai tomana na vingara vina kavni ko Eleanor turanga iviu ki Olivia Mbola tengivi. Sartou tanto timu iba kumalu na turanga na marama ni asana baka turanga olo mai viti en ni mai mbose vali na kavaka na kavni ko to me kato nitalinga ndona nonda sere sere ni vanua en kavni kua. Iyo ni kako ni mwala dhaba ni vitu kutukun tangani veira o ni kila seo kimu ni saranga ni sa kila ni sabakai e sa vale ngati kuna matavu vale na vitalo no na visinga na vimo ilavo iyo sa re re kuku sartiku biaka na vimo ilavo sana ngona sanda kere ilavo asa matale tiko senda sana anda o talo takatunga na vimo ilavo na kena kamitha iyo sa seng sotini da viangande sa seng sotini ngenda vianga malel talena hello manda na londa inando tal na kasa baka isa hoto waka tampa kindutunga na baka nanano na vital noa e na vi mo ilavo e kipa kao nikila ni oningan revo na vi buke sa rosa ranga ni ni vitar tar kirto ni vakali silesi na gambling helpline nirto eranga rava na gambling helpline o ya e na saiva walu nan rao ono lima va ono lima lima sa rosa ranga ni ni free text in walu saiva saiva ono ena e kavi ni kua ratal nga ningoli na nartubi lawa safergambling.org.nz/support safergambling.org.nz/support nitaka ni na rawani na soli I vakasala momona sarvi kimni kinvi ka ni ngandreva moni na vuke kina na vingon saleso rani ni vuke kina he io mi una raiva nei tutu kungo membalet na totoya de rani ndanangai I rongo dana ndomona na turanga ngo te o te vita fatai ngande ya en angaraviti kuna vula saranga mingo na vula kotoba iyo na inaki kena itubutubu ni totoya day kena na plan ni development menangaravi en aloma ni tikina o totoya iyo ya kipa kao ni ngandreba na matailele ni tukutukungo sarawa talanga nyo ni vitartar kei te vita iyo na baka dhortiku mai vanua mai suwa na National Gymnasium suwa e na singa wuke lulu na ikavitu ni singa ni vula o okotova rao ya na totoya day for I know the plans I have for you ya na tikini wola tambo mai na wola na ichere maya rosa nga vulka dhiwa tinikandua wase rosa nga vulka dhiwa tikina tinikandua plans to give you hope and a future bulu vinaka to all the elders sons, daughters and families of totoya living within suwa across Fiji and abroad. The Totoya Day Organizing Committee, the SS Development Committee, on behalf of the Turangambale Rokosau, Masi ni Vanua and the Vanua of Totoya, warmly invites you all to our grand community gathering. This year, we are profoundly honored to announce that our diaspora brothers and sisters permanently residing in the United States of America are journeying home, arriving October 4th to serve as our chief guests and spearhead our monumental community initiatives. Oh, san don din na sa tapo kaya kani sa nambula, era na maraw tekina songo sa nama kitiko na siyo bukilulu October ni kavito ni sing ni bulo October may vanua in the National Gymnasium esuwa. Our mission, our central mission this year, is a dedicated fundraising target of $200,000 to support the physical and structural expansion of Totoya Secondary School. Yeah, established in 2025 with year 9, the school now houses year 10 in 2026. The drive
the classrooms and learning resources needed for Year 11 in 2027, expanding progressively towards Year 13 by 2029. Your contribution builds the academic future of our children right at our homeland, in our homeland. Nete vita fatai ngande rasarangani I soma nanomuni I wakatataro iyo nanana benteleboni piko yaki saiba ruandua saiba rua rua rua vitu wa rua vitu saiba ruandua saiba rua rua rua vitu wa rua vitu na wale neke momo kena wako tigumaya tukutuku evalu wale sena e kabini kua nitakatalanga nindo mbulumbulu binaka na wale vo nando usema binaka maina vya kabi ni wakarumbuka nimbula nimbulu binaka na turanga marama dhurubu na ngonele kikimu ni nalalai okila nisani mangu sasaratiko sabaka thangau saratiko na vuli meke na vuli sere na serikali na kena wakarita kitiko na na na kina wakarauta kina dhakavaka ni mangiti eso randa utalita kana kania uira na wekanda randa dhakavaka vata nda vuli vata nda lini songo songo ndu indu vata ya en maadha ongo klinza maadha ngamigo sa senta linge I mbeara ni uti nga uira na wekanda ni tuvalu tikibusa tinga ni singa tabungona nondara maru takatiko na nondra voso totoka na voso waka loo malangi urina wekanda ni tu walu wati saranga ya saa okenda ya nina luvi viti ni mbulu binaka na wikikimami ni tu walu kila ya nisa waka waka rao vina kasartiko nisa natiku vune nomu ni tu walu language wikira singa tambungo ni kurosa ngavulka vitu ni sevitemba meadawa na ikatolu na waka rao hai mingo na ikatolu ni okotova vayaso otengana tu walu alofa ki tau whakavai, kai te o ngina, te o ilonga I tau kete whai malanga. Tuvalu, cherish your foundation and carry your identity along your journey. Vina walebo, whala o langi, katana kina seipua O'Brien, sui ina li sati, do sambulu vina kena kena turanga na marama, sui ni umutolu, ni mbulu vina katana kena ni wubale, na matawala talanga ni kapa iwai, ni mbulu vina katuranga tua wata, kena ni matawala wubale. Mbulu vina katina, kerto na ngoni, kerto talanga na maku, eh? Na vonu ni vina katalanga mi wali wali, sui kemni kitha sara na na lube ki mami na makumbu ki mami na numunisa nana makitu ina sleep in mataka ni monitsa ni sini ni rongot yandra yandra yandra muni baka tatoli kor ni voli na keita ke kimini ndoni bisusu isa ke vakasa na ramda ni ranga yandra tuna chini karuna singalebo Nita kan ini bulu-bulu nak rengone, ini sa nana makita lenga in nasereki ni voli ni mada minggu, aku kata lenga kina, vikimuni kita lenga na angas ni voli, nando ni Yesus ekor ni voli, kina nana muni na wakat dengan telinga mana bila kata voli si, ya senangona nda dona numa ni rana Apakah dengan nangis ni buli? Ia sangat nangunis reki. Karena tu willy bola tertinggal apakah leh buli tertinggal nak katakan ni buli merenggar rafa ya. Aw sahre tertinggal nana rasa atau sa ayah tu main aturan. Di lomai viti kena nana tu amplify nana nana tu kita sandina. Sahre tertau tiko. Ando selamat nana serem. Nimbera, ningai romai bagam bulu Elenoki Olivia ena kabini kuwa pina kabina kasarabaga livu na nomni sema tiku mai ni tatalanga ni rao ni ni e vaga ronga tiku mai me adaw sar na ronga kaloko ni matak bal ndaba e ronga kaloko kina ni mai bulata ni orto no we kanta toni rotuma ni otinga nda vaga mo de ngai sanango arto sate ku nusan kandumen tin kru kina ruwa na kaloko makare sambera ni vaka vengo vinaka vanu ni vinaka na muni madasa tungo e matanda ni vak ni mo de mandang

0: Muni mada talangango le utelitenga na baka baka rawe. Ena buku ni mada oni bosi baka viti. Ango indo na kanda ndo wa baka na mata sarkina baka lebu. Oke ndo na lube viti. Enda sati kungo e Nisilandi. Na buku ni nekena baka mbula mbula takitiko na nonda ndo wa bosa takitiko na nonda bosa. Baka bimbi nekena baka buliziti kubiru nondo isoli soli. Me kakwe ni yale. Me kakwe ni yale wikenda na nonda bosa. Nonda itobo. Ngo indo na mada enda ndo mei maru takakina. Na nonda bosa. Na bosa baka viti. Ngo na mate ni mada wani Oktober, na kawaki na katini ni singa.
1: Kena ulitanga na ulitanga ni nanda.
0: Kena ulitanga tiko. Na nongo bosa metiku bu mei bale. Me bosa taka ene be singa. Yana kena ulutanga tiko ni nonda madha ni bosa baka viti. Okla ni lebu sara tiko na itubo tuba, ratubo laki tiko na vei Fijian community kethe, na vei songo kethe. New Zealand, Aotearoa, na mbongi vena kaindai. Lebu na bunuanda sara nda reza chiko ni atamba tiko maenda. Daka tiko na buli meke, daka tiko na buli sere, daka tiko na nonra wabuli di tiko na isoli soli. Na buku ni wasa baka viti. Totoka pao iti ninda sara batiko ka kita unambo lewe na talitinga na matetimi ni PMN Fiji na vitha na bono kita nungwa litiga ni kina na vitamba na madha ni wasa baka viti. Na buku ngani vika enda waka edhora. Sena wengu ni saleso enda maru takatiko kina na madha ni wasa baka viti. Lako talitinga ni kina vesureti. Wike mnimbea kando waka songo songo waka matila lao ni wae maru takatiko na onisa na buna buzitiko mwini na maru taka na madha ni wasa baka viti. Kitiko iso na itamba arani ni wako tome wikito mikito me bita zake na nito ibatabata ni PMN Fiji se arani nyo ni teg tagi kito mai ene wala mata me kito rani wasewa habo kita langa me bari tagi tiko ni mbule bina katiko nononda itobo nononda iwaka rao waka ito kei ena bunu enda same itiko politiki nango New Zealand kia mkani bina kata nirani wako tome wikito na numu ni video na numu ni itamba mikito me bita zake na nito ibatabata mata merani reza burubura na beka and waka idhoro tiko menda maru takatiki na nanonda bosa nanonda itobo waka itauke KBT
1: iyo namani talibontale seiva walu nanrao seiva lima tolundua kebakao ni wenakata mani wasiamai namani tukutuku

Erona sota na kevini mataka na timini Vodafone Fijiana ke na timini Netherlands me wande taka o de na ganga na sota ni WXV Global Series title. Na timini Fijiana wangruka na timini Spain na mataini waboki na kai tulusanga vulka walu ke tulusanga vulka rua. Karto wangruka na timini Hong Kong na karua ni waboki na kai lima sanga vulka wa ke rua sanga vulka ono. Na timini Viti ang andrebanga mero na tai ke na timini Netherlands ni mataka maroto na ganga kina na matai ni sotsotongo. Ia e kaya Willy Walker na danwitu berni timi ni roto na maka ni na timi kokosara na timi ni Netherlands. Kandondonu maroto na enrawa na tambana ni tatangomaki. E kaya talanga Walker ke roto na rao ni maroro na polo ka waka tule wabi na kataka na gito e rao ni roto na ganga. Na yote tiningo na ro sota kina na timi rua na mbaki rono dolo rosanga vulkawa e na test match e nganga na timi ni Netherlands na kai tini karua kei tini. Na timi ni Vodafone Fijiana ka nangito ni mataka na yatu iliu o Zipora Sorkadika kele ni marawa kei tiana robana kandavu locks o merioni na kesa kei kaleta I flankers na wikibuki ni kavitani o Alfreda Fisher ke meruai rita nei voha, number walu manungalo komaitai. Halfback in the fly half o kavitani koloro lomani ke varani sesengoro, tinikarua ke tinikatolu, chosevini nei hamu ke andi salote nei lolo, wingers o Rebecca Tobe ke atelaite mbuna ralivanawa. Fullback o Ivamere Nambura. Na timini Vodafone Fijiana ke Netherlands, erona sota ena karini mataka. Erto dingo mana valini bolbola nei Fiji Rakavi Football Union e tolusanga vulkandua nei wola kerkere na buku ni tutu ni ndoni vitumberi ni temni Fiji Water Flying Fijians. E vorrita ki mai ni vingo mine wola kerkere mai veira na ndoni vitumberi karvoita vitiko na sotsota ni Six Nations na sotsota ni Rakavi England di na Premiership kena top 14 mai vorani se kena sotale na sotsota rongo I burubura. Erto warita kana song songo ni rakavi ni na musuki sombu ni wili wili ongo kana maki menangai kaviwa ki nando ni vitu meruwo ni timi ni Fiji Water Flying Fijians ni mbera ni tegebu na gito na bulo November ni na sota na timi ni viti ke burani se na kawalu ni singa ni bulo November erto na sota talanga ki na timi ni Islandi na katini kalima ni singa ni bulo November karto na sota ya ni ke na timi ni Itali and karua sanga bu karua ni singa ni bulo November. Na timi ni soka ni turanga na Bula Boys erto tai ke na timi ni atu Solomon na kaitolu kaitolu na matai ni nonra taungito na sotsota ni MSG Prime Minister's Cup ka waiduri tingungo na nonda bunua. Erto nruka bebanu atu na timi kanganga na baksaoti na kaindua keisenga arto kawatiko na ngonongo na tubutubu ni point di veira na veitimi waka Melanesia kara waita vitiko na sotsotongo kaliutiko na timi ni Solomoni romuri kwa etogayani na timi ni Vanuatu ki Papua New Guinea na timi ni Bula Boys na sota ke na timi ni Papua New Guinea na singa tambungo ya na timi ni Marama na Fiji Coolers na sota ke na timi ni New Caledonia na yote yote ni nondratongito na singa Two City and a mother of my go. Na timi ni Kula erto anruka we Papua New Guinea na kai wa keisenga, erto anruka we Vanuatu na kai indua keisenga, karto anruka talinga, erto na timi ni Solomoni na kai indua keisenga. Se kota lang gori na itikitaki mai na tambane ni gito, na kavi ni kua nomini danu wingaravi asinate Waningolo.

0: PM in Fiji.
1: Tomorrow to na kampani en sere mai toriau sa sibtingo bikenda na walu na tulsa ngulu katol minute en nambongi bina kendai. Anta papini bina kania sibe ya sina tewa ni ngola ne buku ni rongo ni tukutuku ningi to mai banua en nambongi bina kendai anta rongo de tiko ya ya me bakawa tuku na to manta tiko ni ndana rongo de tiko na be matela lai ni tele bu sevens kana bana bu tiko me na bakai zori en na mazo miongo anta papini bina kania tiko na moni tele boni kandoa endo virto na pakle selesi me na bakama dala takabe kenta na be tutu beso membaleta na tele bu sevens kana bakai zoritiko ena bula mengo bula bina ka tu pena matai kerkerera niu kereke muni be nga muni ba madala tike muni be rando ni barong en bogi bina kenta ni berni tike bonu ndar vital na bogi ni tele bu sevens
2: isa bina wale bu nimbula elno nimbula na trona marama ni warunga timai na stesheni wina Kongo zangunga o ratu penaya kanda ulevu o dobu tumai na yanan watu rango mbau yana koro mbau yana yasano telebu o wasui tobu totoya lau samai tingu inislandi tinka onna embaki itu sama yang garabuti guna na tubu-tubu ni sevens ena esa ni ena buku ni nanda tu esa no telebu iya na boleh bel na
1: vina ka kerekere rani ni pamata la takamanta na itubu-tubu satiko membaleta na telebu sevens ena mbaki ungo na kene pamatela la ina kene nakinga ani ndo vina kata me ukila ni lako patatiko na family day talanga rani ni pamata la manta na tikina ya wateke na tikini singa ena baka izorikina kena ponu ena baka izorikina
2: iyo na telebu sevens na mbaki ungo na weather tu na kerusi vulkawa ni bulu ketawa singaworuai ya serwatik na holiday public holiday na labor weekend na kena singaworuai na weather tu kena telebu sevens and family day kita nama kita tu mertu weather tu na cincau na timi mera waita bin gitu lewa bitu acik telnga na food stalls ko sa tambah gitu kan nitu Facebook muni register mai ni na bia bultaki kakana en rara o kemni na wa stall wa business yo ni be bultik kakan acik tin na stalls satu muni register kena ke ni be bulbul taken singening gitu ya $500 we ke ni be wastol we ke ni na leoni timi ke na be timi ni be baita be nang gitu we tu nan raw lim sa bulu na registration sana tiga telanga dona kids corner kids zone we're na ngone mero le ngito kina na tiko na bouncy castle wati kina sotel na ngito lalai mero waitev kina ngone na mwana sar-sar chikina we're na tumbu-tumbu andola tumbo na wisure chive kimni na we timi ngandribi chive chinkaon na timi sar register chumai vida hotel chive vida na spot mero register mai service kan juga kami na beti mi beternon problem sama bulan dal na registration fee prize money ngai sahaja ko beternon dulu be kapuina kerua tulna dulu katulun donon dulu tulnan raw kawa onanan raw sebagai cerita lah na prize ni best player watra na tubu-tubu ni itu telebu sevens and family day na ya $500 tentunya na admission na entry admission we kemudian na biar mai sar-sar limangan dollar sinotodo ko ni na may sarabir na durbo nandro ba itabi na mabigit nak
1: binaka tupena ndombe kana ngamisala ni bitartar bikem dona ba lesilesi ke baka ke mami via tormante ke baka bi ndona ni mami stol se berne be timi sora barong tikumbe kama ina buku ni registration
2: iya bikem ninga na via bitartar mai na nambangan ni mobile na 021-121-7533 nambangan ni mobile ya 021-121-7533 wat ek ken neto email ke unive email me en wuku ni stol se timi tailebuspots.akl@gmail.com and tailebuspots.akl@gmail.com
1: binaka ni zabutu tiko ni tini kono na timi ngo ndola nga beira na nonda beira na ngoni to case ndola talanga itumba
2: iyo ndola tiko beira keda na timi ni timi ni viti na dorbo ito ke kasu regital tunga na club ni Pacifica ni Oaklandi korobe waita vena nangitungo paya vambimbi tekitinga na visure tibira na nandai na dorbo nibiti kora satungo I Nislandi rangitu tibina vi club sera lewana tibundona timi timi ni nandra yasana se timi ni nandra tikina dolo tungo na televisi avanzi mera mei varita gana nandra talendi kito sa vetartar talcinga virto na vi rugby union na Auckland rugby kera rangitiko eso sona scouts mera mei sara vira na dorbo para era ni me ending te kita na eso na dorbo korren gitu benaka dan dolto na katumba vi reket na dorbo dorbo ni pacifica kenda na ituki pero me va ita bikina
1: na ka kene tin tin ngara ni ni tokoro ta kata lemanda na tikini singa na bonoe na baka zorkina va tikina ngau na zaba na baka zorkina naka
2: Naka na Telebu Sevens Rugby Tournament and Family Day. Na weather tiba na karosang bulu kawa ni bulu katawa na mba kiongo. And weather tiba may na running dito may Waitemata Rugby Club. Waitemata Rugby Club I Swanson Road, Henderson. Na tigbu tiba na walo na kolok na matigililay. And nangi sinisara na walo na kolok na ikag.
1: Una kapalem tu talem beka makani be barita kani berni mei dabona nandar bitalo ne kabini ko
2: iyo una kelna o ya sureti kimni kevin maramu turanga itoki kena numni buvali muni ngol sumben ya na rara iwe temata ya na lebo weekend go muni le le sarawana mandang gitu gitu ni witi na sevens gitu le witu le support tigir na darbo batu telanga na kakana ke wibul lobo se babeso tinga wul tegitu sa suri cikam ni kedi muni lokani ni ibitu konyan ketu sana nama kimdo tigo na wali
1: Sebenarnya kesarapan lembu sahaja nuni pun nak tiga ni na delta lembu ni bengkara bini PMN Fiji na buku ni kena na pakai zori na telebu sevens rugby and family fun day kena pakai zori tu mai ya waite mata rugby club and kerusi ngabul kawan ni singa ni bulu kotab nak balik tu pen
2: nak balik pen

whakanawa, ukutaki e na katalei, whamaro teki kende tiko na ngona ngona ngone ni sertale taki, e na tini ki na tini karua na kaloko. Na ngona sa asibi na tini e na tini karua na miniti, na manitale bonitale, seiva wana rau, seiva, seiva, seiva, lima tolundua. Yawei ki... Ratau nawa kekito mai invakago don bulabinaka ruta Andrew, Ofia, Irene, Asa, Suliasi, Malakai, nakwali mna sema tingwe nambong binaka ni kuwa bina nomiti ko yanyo Andrew. Ropate ni bulabinaka. Na kabali mo nando sa mati ko may do pati ti ko may pati kikito na kiraw na wimbog ni barong buka serong ko amin naman ni o ikaw la kay tabua o sa tani siyang na ser ni kiraw may ito sa tuba karong ko na o ikaw la kay tabua sa may kakaworo-woro amin naman ni nambong ipinakanikuwa

0: totoka totoka pa kauti na serea Matthew Salauda mai langa totoka na serea no muloma ni vale o kla ke o kla na serea o langa totoka langa arto na oi katakato o kwa nga arto nga e yungo na new version o kwa ya ruin rendre en a PMN Fiji en a mbongi binaka ni kua singa pa karambuka ni karusung kalima ni singa ni vulo September.
1: Ya vena kini se chinga Andrew na studio na mbongi vena kani kuwa Andrew rani ni atal na taka mantanga na buni na muni meiti ko sarayo kalandi ngol mei vaka ya mei nva kagil na muni meiti ko kalandi na mbongi vena kani kuwa.
2: Ala nga mai mo mi sarav dona concert o vejis indirulo.
1: Nangono zapa?
2: Na singatambu.
1: Ya. Ya, yeah, okay, so tal na ado ready kuno sa bolo bolo tiko sa tal mega na ado tingo re merna nomina ser no bongi bina kani kwa.
2: Yeah. Sarah, Lena, Joseph, Kayleen, Juliet and Esther.
1: No bolo bina ka. La ser ngo ni sa bote tiko ni kina ba ke mini ba ke no mini bo bolo ba tala kina erto no bo bolo ni Andrew. Ma inva kagil, ba tala kina mai biti. La ba sem tingo bega mai no bongi ni kwa sa meru wa di Andrew ser tingo ni sa bose tigani. And na PMN Fiji no bongi bina kani kwa ni bolo bina ka.
0: Petita wake, serengoni, nornimitari tikunga kilina.

0: kubonga ke munia na sere tutu bin romu asiptingo bi avotingo bi kende walu na mini timi tin kando na kaloko na bongi bina kanikwa Eba bini bina katika nivi kianda na sema tiki mene bongi bina kandai abuna zvani sema tiki mene kina anga zaka tiki mene na sosi angona na bongi bina kandai sauti tiki boka biyakani waka mata isongo songo ukila nile buna bunu na bongi bina kandai baka zangu tiki na bibu saki membaleta na mazao ni bosa boka viti si Fijian Language Week lebu tiki na boka boka rau bi kianda na isongo songo batana kina birni suli suli kita ureza tiki na programu rutombiti tiki mene Ministry of Pacific Peoples lebu sara tiko na programu hizi zibagi tiko na madha ni vosa baga viti minonra na isoli soli baga mbimbi na kia na vuli tiko na vosa baga viti na vei garangarabi baga vanua na vuli tiko ni zaka eso na kakana nda kila itani kina na kawa ito okay angoya na baka idhori tiko na lebu sara na isongo songo wabu kiti Aotearoa na madha ni vosa baga viti kana tika vuti kona kawa ni singa ni vula Oktoba kana zaba tika ni nikatini ni singa ni vula Oktoba ndita ukila sombe kana ya za tingo vindi tau merapote ya nisera na bungi binaka ndai
1: iyo binaka Greg Trail, Alipate Trail, vinaka vale na sema tiko mai na bongo vinaka nikua, ndo na numita tinga na sere taravongo, Dr. Louisa Wanton, nimbule vinaka, okla ni ndo tali tak tali tinga na na vi kando kwa si tiko ya ndo vimbongo ni warumbuka, ni na numita tinga na sere taravongo.
0: Asa ni ngoleza vira na marama kena turanga ni esa na baka turanga lo mai viti kila ni rama baka rauti kwa nabuko ni nonrongo le tiku mai na songo songo mai vanua songo songo ni marama mai vanua baka zanga uti kwa nonrami basa kino en baya vali wale sena bongi vina kenta ya rasana nomi tali tingani en seri tarabongo en bongi vina kani kwa solo kao mai tatoya dre mandani bilin bilin dre tamta kia na baka dre na bongi vinaka ni kwa vinaka vale vina sema tiku maya na PMN Fiji sepama na
1: Viti.

0: tatoka na kena ya mai birto na ulin birbiri en nambongi bana kenda I ninda utuku tukuni to sa ya la osar asip tingo bi kenda na tin kanto na rosang bulka tol na miniti en nambongi bana kenda I kotla te sotel bana na la tingo bi marama tawa nambongi bana kenda
1: I yo kirena serongo ba tamakin do serongo birto na nungu marama turanga neta lo mai bitinga bong nikua Vertona One Soul Band. Bulebina kana Sony, Chone, Isaac, Viliame. Artona Vengarabi Timni Lomai Viti. Bulebina kandilewa. Vono, Seriana, Sarah Trail, Mili, Salote, Viniana, ke Ana. Sunu mulada violina ke Betty. Ando bulebina katalanga na marama. Marama walako bulebina ka marama naita ini tawake ngalia do nanumital tinga na serengo to singla da na turanga naita onisimo ni bulebina ka naita ki cheke na serengo me numni namdo bina ka bale na semetik men nambongi bina ka nikua Ena bungi na kendi ko ena pamana viti.

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: E la posi ma la hit ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav siav on ni secure si website is bsa.govt.nz. Tini tini ekat wafrasi ni pangu ekte tir kopla na e la luang ni tiren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is a soko.